iingane zakho ziba neyinkinga esikoleni fane kwazi ukuthi umsamo oneyinkinga kulezo iingane wena njengomzali ngoba wena ophethe izimpendulo zokuthi usiyabonga indaba efayile esikoleni wena ophethe impendulo ukuthi uzethu indaba elihluphe ngalolu hlobo ahlupha ngalo wena ophethe lezo impendulo umsamo weingane zakho angithi omunye umama usukelaze iqiniso ukuthi lengane iyilongwe akuyona ingane la ekhaya iyilongwe la ekhaya ngihambile nami ngaqhuzuka ngase ngibuya ngivala umlomo ngase lengane sengithi ngiyala ekhaya shothi njengoba ibhekana neyinkinga yengane faneke umsamo wayo okuwe kube wena olungisa lezi zinkinga abhekene nazo umntwana uyabonake ukuthi uma uzoba uzoyiswa kulolu hambo lungcwele uyofakwa emanzini uyawubona inumsamo wakho ukuthi ke usuyagezwa manje ngokugezwa kwakho sekugezwa umsamo ngokungena kwakhe emanzini sekunezinto ezilungiswayo kumsamo wakho uma ngithi umsamo uwe ngikhuluma ngani angithi umama wakho sengikhuluma ngawe wena omdala angithi umama wakho uphila kuwe ubaba wakho uphila kuwe ugogo wakho uphila kuwe umkhulu uphila kuwe umkhulu ugogo esedinda kumalume baphila kuwena angithi isikhathi sanamhlanje amathuna sisenawo emagcekeni futhi amanye amathuna asemakitha siwazi nanokwazi ukuthi akuphi saya etafuleni saya Emaran Hill Cemetery saya othongathi cemetery saya ufihla abantu bakithi saya kostenga cemetery kumhlasini saya kumaphumulo kondwe dokomandeni saya ufihla abantu bakithi asena isho ukuthi konje lalengakuphi ithuna uyayibona lo asena isho yebo yebo nda ngikhuluma ngayo ya ngizama akhe ukuchaza akhe ukuthi umsamo wakho uphila kuwe wena umsamo wakho abanye bagcineleni nje emakhaya bala eThekwini njengamanje uyazibona ukuthi unesikhathi side kanjani ngana nogcina emakhaya kodwa ukuba kwakho la izinto zakho ziyaqhubeka ziyaphambili uyabona yini ukuthi umsamo wena uphelele kodwa ke engizama ukucacisa ke namhlanje ngizama ukucacisa into ethi ukuya emanzini kuyazilungisa izinto zomuntu kulungisa izinto ebezingagcina sezithatha o 20,000 80,000 ukuye emanzini nje ukuye emanzini kuvula izinto njengoba kade ngichaza ukuthi uJohane wafa kuJesu kwase kuvuleka izulu kwakhuluma izwi lathi lono indodana yami engithokozile ngayo izweni lalingeke livuleke leliyazwi ukuba kangenanga emanzini kunezinto zakho ngicela ukukhuluma nomuntu mina obona izinto zakhe ukuthi no sibophila into zami ngiyakubona wena osebenzayo futhi ngiyakubona wena odla kahle oqeda nje ukudla isibhumbulu zasenkuku njengamanje uphuza ngisho u2 liter uwedwa uphuza iglasi uzophinde kathatha iglasi ka drink ngiyakubona wena hayi ukuhambela kahle kuhle vele ngekuzungizwe okwamanje uyongifuna ngelinye ilanga ukuthi engathi leya nkulumo uma vula kuvalwe ngaphinda iphinde ngoba izimo zempilo izobe

sikufundisile ukuthi ukuthi uyadla namhlanje kusho ukuthi faneke usidelele isinto sakho nenqubekela phambili yakho ukuyakhe emanzini uyongena emanzini ake ngicacise emanzini kunamakhosi akhona kunomnomzane wasemanzini ingakho masifike emanzini siphatha imali emhlophe sifike sinikele simcele ukuthi siyacela kho ukuthi azosihlambulula azosigeza azo siwasha zonke inkinga zempilo esibhekene nazo abantu ke ngisabahambisile emanzini bayazi ukuthi akona umdlalo le yanto esuka siya kuyo lapha angivele ngithi ngifika nje ngibe ngithi asingeneni asingeneni ngena nawe kanjalo kanjalo no siqale sibe nomsebenzi esiwenzayo ukukhuleka ngaphandle ngibe nokubahlambulula engikwenza kubona mase sengiqedile lapho bese sengiyangena ngiyangena ngiyangaphansi kwamanzi ngiyokhuleka ngiyonxusa ngiyobika ukuthi nampa abantwana babantu ngeze nabo kule ndawo ngizocela kho ukuba nibezwe iy'nkinga zabo bese nidedisa konke okubakhungethe bese ke uma sengiqedile sebevumile sekukhulunywe kwathiwa siyavuma bese ke ngiyababiza abantu ukuthi sebengangena abantu uyabona yini ukuthi kubaluleke kangakanani ukuhanjiswa umuntu obiziwe wabizelwa lowo msebenzi ingakho ke sihlobo sami ngikumema kulolu hambo ke ngolosihlanu inkonzo sobe la eThekwini eMantsele number 110 kumngeni road at the Benestash ingena ntambama ngo 6 koze kube sekuseni siyahamba ke sihambo hambo olungcwele siya empophomeni ngiyogeza ithongo ngiyogeza isidalwa ngiyogeza ingelosi yakho ngiyogeza isithunywa sakho bese ngiyasiphakamisa ngifuna abantu abathi mprofeti ngiyayifuna impumelelo kodwa ngiyabona ukuthi mina ozibambezela ukuba ngiphumelele ngoba iqiniso angilikhulumi kukhona engibonayo ukuthi ngiyenzeka ikhona ukubambezela into zami engikwenzayo okungathinto kuyiphatha kwami okungathinto ukwenza kwami izinto yonke leyo nto ngoba phela uma unongayiphathi kahle uyawungcolisa umsamo wakho ngoba sengishilo ukuthi umsamo wakho uphila kuwe yabo angithi ukuthi usemqashweni akusho lutho ungahamba neibani zakho uyophahla uyophahla ngaphansi kwesihlahla kufike kuphahleke futhi ngoba phela umsamo kuwena labo sukukhuluma nabo bazokubuka lapha kuwe baconnecte nemvelo kaNkuluNkulu baconnecte neidalwa zentaba mawusentabeni baconnecte neidalwa zamanzi mawusemanzini baconnecte neidalwa zesiziba mawusesizibeni baconnecte neidalwa zehlane mawusehlane uyabo ngiyafuna ukusho hlobo sami ukuthi uma usuyifunda ngempela impumelelo kizothi mina kuwe awunciphise ukuthintwa izandla zithi ziyakuphumelelisa awuyijabulele indaba yokuyongeniswa emanzini uyohlanjululwa emanzini kuhlanjululwe amandla akho kuhlanjululwe isidalwa sakho kuhlanjululwe isiphiwo sakho kuhlanjululwe intshantla yakho nalento yokubamba imali iphele ezandleni iyo ufunakala la siyoyibika lapha na emanzini and ngifuna ukuhlambulula emanzini ukuthi

eThekwini lapha eMantsele number 110 kumngeni road ngiyakumema mlaleli wami amabhasi azobe emahala azobe thatha abantu siya kulo loluhambo olungcwele ngifuna umlaleli othi yabona lo baba lo uthunywe kimi lo ngiyadinga ukugezwa ngigezwe ithunywa ngiyadinga sigezwe idalwa zami ngiyadinga ngigezwe nami siqu ngoba nalabo bantu esicambalala nabo ngokwenkonzo yasekamerweni bayayingcolisa inhlanhla yethu bayazingcolisa ithunywa zethu angazi bangakolale nabo njoba kuqala unyaka ngicela ukuyo renewa impilo yakho ngicela ukuyo delete imimoya yalaba bantu abalale nawe bakushiyela ngamathunzi bakushiyela ngamabhadi abanye mabehlolelwa kuthuni spoke kanti chabo abantu esihlangana nabo bashiya izinhlupheko ngokwehlukahlukana kwazo uyabona isinyama socansi uma sisempilweni yomuntu uyoze ucabanga ukuthi uloyiwe uyoze ucabanga ukuthi uvaliwe uyoze ucabanga ukuthi wathakathwa kanti cha udinga ukugezwa udilizwe hayi ugezwe ngumuthi umuthi awusebenzi kumuntu okungcoliswa isidalwa sakhe awumsebenzeli umuthi umuntu ongcoliselwa isidalwa umuntu onesidalwa esithotshuliwe umuthi awumsebenzeli uyangizwa uthi njeni yabanjwa ngoba wena mlaleli wami uthi hayi mina umuthi awusebenzi ayikho into ozoyisebenzisa ikusebenzele ngoba nesiwasho ngeke sikusebenzele wena ngoba uma inkinga isesidalweni sidinga ini isidalwa sidinga ukuphiwa amandla sigezwe siqaliswa impilo kabusha ukuze sikwazi ukuphakamisa izinto silethe nobunhlanhla phezu kwakho ngama magama ngizotshina ntuku uhambo la khona esiyobageza khona abantu siyodiliza izinto siyodiliza inhlupheko siyodiliza imimoya yokuhamba siyodiliza imimoya ye enamathele kubantu ngokwehlukahlukana kwayo yabona nje enye into engicela ukuthi ngisho kubantu bakithi anokujwayela ukuza eMantsele number 110 usuke nje ekhaya mawufika ufike uthi ngizofuna isigezo ngizogezwa ngoba abantu bakithi aveni ukuthanda ukuhlola aveni ukuthanda make weza umuntu ethi uyahlola nako TikTok seniyafona yebo gogo thokoza gogo uhlola ngamalini gogo lalela okujwayele ukuthanda ukugeza ngoba nakho ukuhlolela umuntu noma ukuhlola komuntu onezidalwa nezithunywa ezingcolile akusizi khona umuntu nje obuzayo othi impumelelo ivalwe yini lapha kumina uyazi ukuthi abanye abanamathunzi abantu abafile wahlangana noma walala nomuntu owayibulala umuntu nansi enye into engicela ukuthi ngivale ngayo bantu bami ngiyanicela ziyingozi iy'ngane ezaphuphuma nezahushulwa bantu bami musani ukudlala ngegeja kuziliwe le nto yokungayinaki le nto yey'ngane iyosenza sidlelwe umhlaba iyosenza sidlelwe inxiwa iyosenza siphume endlini sithi umuzi kamalo vele kufika uanti athi uanti umuzi wami lo sithi siye inkantola fika wini uanti
kanti sekuphakamele izingane noma kuphakamele ingane yathi ngifuna ukukhombisa ukuthi wena uyajabula kodwa mina

sebu mnyameni. Kono muntu ovela lahlo umuntu wesilisa kunganakele lutho. Kuxakeke wonke umuntu cha intombi enhle kanje. Yaliwa umfana omumbe kanje. Akuyi ngobubi komfana. Kodwa kuya ngokuthi ingane imzwisa ubhlungu lo mama wayo ngoba ifuna ukumkhombisa ukuthi wena uyajabula mina ngijabulile. Lento yeyingane abantu bami nyanicela. Kujwayeleni bantu bami yabona uma uke waba semshophini okuphunyelwa umntwana noma umntwana wahushuleka. Ngifuna ukukutshela ukuthi yijoka lelo osuzolithwala impilo yakho yonke. How umprofeti yijoka kanjani manje? Umntwana wakho lo ophilayo unjani? Eh? Akaceli ukudla. Akaceli impahla zokugqoka. Akaceli izinto ezifunakala esikoleni. Awumenzeli, awumthangeli impahla ngobusika. Ngiyahloba umthangeli. Angithi uyijoka lakho impilo yakho yonke lomntwana ophilayo. Naye ke lo ongalithola ngithuba lokuphila. Uyijoka. Udinga uhle ahleze khunjulwa. Kuhlale la ekhaya kwenziwe ini? Kwenziwe ilata. Nalo njalo ilata ngikhulumi ngokuthi uyoba izinyanga noma isangoma. Mina ngikhuluma nje ngokuthi ube owesifazane noma owesilisa oyihlela into zakhe. Uhlale uhlale ushisa isibani esimhlophe nesiyelo. Bese usifaka nesiblue ngasifaka. Bese ufaka isibani samanono. Isiphi isibani samanono? Isiphi isibani lesi siphethe lomoya omuhle ozoletha injabulo nozoletha impumelelo phezu kwempilo yakho. Yilesi sibani esipinki. Ungasithathi kancane isibani esipinki. Sibani esipinki sokhipha emjondolo siyokufaka kwi-substitute yomuzi. Ngoba lesi sibani esipinki siphethe amanono. Uyangizwa ngithini? Lesi simhlopha ngithi simele ingelosi yakho. Simele ingelosi. Lesi siyelo simele idalwa. Bese kuthi lesi esi-blue simele ithunywa. Nethunywa zamanzi. Zasemanzini zimelwe yiso lesi. Enye into nje ebalekile mhlawumbe mina engakutshana yona isibane simhlophe bese usifaka nesiyelo ngenxa yeidalwa noma esiblue ngasiyeka mawufuna ukukhumbula abantwana amanono bese ufaka leso spink angithwasisi angithwasisi la. Ikhona enye into engeke ngisho la engayitshana wena oyofika kumina ngoba uthi hayi baba bengifuna ukwenza ilata labantwana bami abaphuphuma bese ngiyakutshana ukuthi hayi faka ukuthi ke fake nokuthi khona izinto ezimbili engayifakile la ngoba phela baningi abantu abagebhela ukuthwasiswa emaredweni. Amanono abantwana abaphuphuma bayijoka ba faneke bakhunjulwe bafunakala ukuthi bahleze betshelwa ukuthi ngiyacela abanyanicela abantu bami banini seduze kwami ningayivali inhlanhla ivuleni inhlanhla lenkonzo ke yalolu hambo olungcwele yasempophomeni ibaluleke kakhulu. Siyobahlambulula nalabo abantwana, siyobacela ukuthi bengezi ngolaka kodwa beze ngesihle phakathi kwethu. Uyabona nje omunye umntwana wakho wena waphuma kabuhlungu. Bantu bami, ngiyanicela ngani zami. Awufanelanga ukuthi usebenze wena kanzima kanje. Kodwa manje uyithola usebenza kanzima, uyithola uxabana nabantu, uyithola unyanyeka, uthola abantu bekuzonda, uthola abantu bekujikela, yingenxa.

0: 0818 7159. Thumela ku WhatsApp, uthumela ku message ukusho ukuthi mina ngudumisile ngiwakambatha ngisemandeni ngilalele kusiyathuthuka. Mina ngozinhle ngiwakamngoma ngilalele emlazi ngisemlazi engonyameni ngilalela kwinanda FM. Jova makanibusise, Jova makanenzele kuhle. Sihlangane kusasa khona okuhle engikuphathele khona.
1: Kunomvula wadlamini. Ngithi ake nami ngithule ukufakazi ngomashanela. So ngawufika ngazothenga umashanela and then ngaqala ngasula ngakoroba ngawo phansi ekhishini amakamela phezulu. So kwathi ngomgqibelo ngase ngithi ake ngiye phezulu emakameleni. Ngangena ekameleni lokuqala ngawuthela phansi ngoba ngiphethe ibhodlela, so ngiwuthela kanje bese ngithi ngemopho. So uma ngithi ngiyawuthela phansi kuvela ekameleni lelinye ngibona umuntu ehla ngamastebhisi and umuntu ongaka. So ngathi ngoba ngikhile nje eminyango ngayibusa ukuthi kwenzakalani, ngabuya kazomtshela kubaba wathi ubaba hayi ziyaphuma izinto beziyinkinga kumina. So manje ngihleli phansi lapha ngiyasaba ngithi hayi ngilinde ukuthi ngizofakaza mase kuzokhula, kanti nako lokho kwenzekile kukhulu phambi kobuso kaNkulunkulu. Ngiyabonga
2: bazalwane egameni likaJesu. Bazalwane ongena kuleya mnyango ufana nokwethemba njengento abasesiyoni ngoba babazalwane silanda nje simethembile. Amen bazalwane. Nami ngafika la ekhaya ngithi ngisindisiwe ngiyihudula, kodwa uNkulunkulu angenzeli imanga bazalwane. Kade ngiyiboshwe ingane ifuna ngiphume emzini kababa owami umuzwa ukhona inanda kodwa wawa ngesimanga seyimvula. Ngabuya ke ngeze emzini kababa, kusho ukuthi ngayifica iy'ngane zenza lento yazo yokuphuza nokujuxuza, ngafike ngaba yinkinga. Bazalwane sesilihambele licala isikhathi eside lingapheli, kusho ukuthi nasenkantolo babe naloko nje ukuthi bazokwenze njani. Ngaze ngeza la ekhaya bazalwane, lifike bazalwane laphela kwathiwa ingane ayihloniphe umuntu omdala futhi umzukulu akusikhona kubo. Ngibonga bazalwane ufunga ngiyagomela, ngibonga unozimanga ama-products ala ekhaya angisizile nje into eningi bazalwane. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokungena kulo mnyango ala ekhaya. Ngithi nje baba ufana nento abayasesiyoni ekumahubo 125 obathi omathembayo umprofethi konke kuyaphumelela.
3: Amen bazalwane. Ngifike la kule liyasonto mhlazana ubaba ethatha abantu abawu-2 wathi bazoshadiswa lekhaya. So phambilini bengiye ngize ngizothenga umkhuqululi, ngifike ngithenge ngihambe. Kwathi nje hayi angize enkonzweni, ngafika ngaze enkonzweni wathi ubaba khona akubonisiwe ukuthi sonke kufuneka sinikezwe ibhodlela lomuthi lapha. Sonke ke sathatha ke ababenemali bakhipha imali, mina bengenayo imali ephelele kodwa ngalithola ibhodlela. Wathi kukhona kubonisiwe. Ngiyaxolisa ngani yami, ngiye ngahlala ngiwumuntu obuya belamahloni kodwa ubufakazi bona bukhona bungishisa uma uthi abangathuli abantu benobufakazi. Wathi ubaba ubonisiwe okufanele ukuthi wonke umuntu eyithole leliya bhodlela. Ngakhipha imali encane, ubonile intombazana ngifike ngakhokha namhlanje ayiphelele kodwa ngisezokhokha. Ubaba ebonisiwe ingane zami zikadadewethu ezikhuliswe yimina zangena engozini yemoto. Abantu baphihlika bazalwana, babodwa baphuma amabele, babodwa babhobozwa emathunjeni lakephi nakephi, kodwa ezami ingane zaphuma zingenamiki endala kunazo ngoba bezuthu yakwejeka la kancane emunweni, eyoda yashayisa kancane ekhanda. Kungangokuthi ngokuthi vese iyagula, ngahamba ngaza ngayo nakuma x-ray bafika bethi ayinalutho. Ngiyambonga ubaba, ngani zami ngiyabonga ngokusifundisa nangaleya mthela yokuthi lokhu kusiza la, lokhu kusiza la. Ngibonga kakhulu, ngiyabonga. Uyabona ngoba ngila ngiyaveva ngathi ngingubani mina ukuthi ebantwini bonke abalimala kuleya ngozi ezami ingane zaphuma zingenamiyo.

0: inkulu lento. Thatha eyakho. Ayinamgozi. Kanti kuyaphileka. Siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi. Nongoma, Mtubatuba, Mpangeni, Ulundi, kanye naseThekwini. Futhi siyakuthumelela uma ukude. Ngemininingwane ungashiya lezi nombolo 079-6551-813. 079-6551-813. Okanye 082-0981-282.
1: 082-0981-282. Kube umbuso wodwa. Okay. Bani balisimthatha. Okay, ma. Ngiyahamba ngamukutholi ithuba. Ijuzi ke ngangizwa na meredo umsuzwana nje mhlawumbe kuphela no-5 minutes la ngaphansi wena ngizona amatheni onyawo mhlawumbe kuthi la phela kuzona mhlawumbe kuthi lapho emthanjeni enazona kube buhlungu kuthe kodwa uma kuphela isondwayo kwasekungcono kwabe kuneqhube belilapha sekuphelile la ngampela ngampela-ke ngibona ukuthi-ke ijuzi-ke imvezele izinto ebengazazi uyabona le mini lena so ngiyimisha nje ngalapha enzwanini kuya nakhuzwe kuthi uma ngivuka ekuseni ubamnyama kwaqala kwabamnyama la sathi hawubutini noyini ndaba kuthi uma ngivuka ekuseni futhi kunedini lezi sathi ngishayile ma kushonile avuse okuphelile kodwa lokhu kwasala kwaphuma inzipho kwaphuma
2: inzipoaphumaenasezadlenimanje
1: sokusenyaweni sokusenyamake kaphumi kodwa sokumnyama
2: manjeinzipho endala kuvele ezintsha
1: kuvele ezintsha manje ngiyaxabanga noma nginegawuthi nangazi nje nangazi kodwa nje ngizizwa sengiphilile sengingcono kodwa ngangiyitshela ukuthi ngingaphile kodwa ingikhiphise loo nto ukuthi hawu into le juice ivezi izinto ubungazazi
2: uba nomoya usezinto uba
3: yenama umuntu osuzongisebenzisile ngoba ukudla njengobhontshisi nje nto singawudla kodwa-ke ngongisebenzile ngingafuleleka ukuthi ngihla yonke into manje.

0: Ben bak.
1: Aga neler ediyorsun ya, oraya gitme sesinin ya. Evet, cha sesini kırın sen bana ne ya, mi hay vazı zaman çıkara zitumbe. Ama ya senin bana sesini, sesini ya bir siyak. Bir siyak da son manıza son, pek bir ya.
0: Ubaba wabu blenda.
1: Mutu etsa o pek.
0: Bu bir okete. Okay. Wena sibanga sisazi ukuthi ngoba kule ndaba.
2: Kusana siyomthetho engongomani.
0: Engongomani. Ukho. Ezomajomo. Ukho nomunye. Ukho nomunye but baba wena uyisizi ikusizi.
1: Yebo namanye kuyanga sisazi la. Lapha ngikhona ngakhoza ngasha ngamanzi. Kunesi force sokuba njengisithole bengishaya ngaso ngomsebenzi.
0: Mhm.
1: Mabuye ngoba sesasana sesiyengane kutsho.
0: Okay.
1: Hayi bayawubona two mose angifi.
0: Alright.
1: Uloko umi bangishaya ngesifiso kuwe bese manje singavuma ukuphela kodwa ngokusizakala ngayi Josi ngibona ngathi support ya coffee clinic support ngimanje ngibandishela mina.
0: Siyabonga kakhulu. Mama wena ukuthi
3: yangisinda mina ngoba bengumuntu ohlala ekhatheke nginamanga futhi.
0: Mhm.
3: Kodwa njengane la ngayithola ngavuka ngalima ngisemangakazi ngibona.
0: Uyalima manje?
3: Ngalima manje.
0: Amen. Hey, babona shalali shop, asezwa shalali shop. Baba wena kuphe kahle.
1: Amen, usuka nje eThokas.
0: EThokas, khona la kwaNongoma.
1: Yeah.
0: Mama ntsuka kuphi?
3: La ngizange la wathi.
0: What in this? All right ke, ukhona umuntu ngifuna njalo umne ukhona umuntu. Buphamsi. Awufuka nini? Yeke nda bona. Shiya. Ya ke sis.
4: Yeah.
0: Eh.
4: Ngiyangama
0: Jomele.
4: Kwamajomele.
0: Iyakusiza kuphi?
4: Fanele ngizwe ngani. Ngithi ngingathi
0: ngikufelile. Wawa tuphuke. Bende
4: ngikuthi
0: maphala aphi ngizwe. All right, boy. Okay. Isisebenze njengomhlatshelo ngamanyama, umhlabelo. Ngamanyama. Amen. Ukhona umuntu? Ukhona umuntu? Ukhona umuntu? Asivaleke manje. Okay.
5: Bathuma amini bawusibika ukhuluma nengane yakho la yasemposweni uzama zungu ngihlala inanda. Hey baba ngithi nje ngivulisa amandla okubonga la ngifike la ngokubi kurubi ngizole into zangizofuna something mawa ngeza south omhlophe ngawuthenga so endlini ngibongabona kube kugcwele iqale ngakugcwalelwa amagundwana agijima nje endlini agijima agijima agijima hhayi aphela ngingakezi la hhayi ngithe ngisuka lapho ngabe ngisathi ngibheke wona ukuthi asephelile kwavele kwafika amakokorosha agcwale endlini kodwa emini ngeke uze wabone agcwale ebusuku nje agijima achacha azenze yonke into hhayi ngithe ngisamangazwe yilowo makokorosha lawo hhayi ngathi engosi ngakhumbula ukuthi engosi ke ngize la ubaba usibeni ngeza la ekhaya uma ngifika kwakukhona usouth lobomvu ngangiwufona angawuthola uma wasenginikeza lo mhlophe ngawuthatha kodwa yabo ngithi ngabe uzongisiza yini ngoba phela lo yilo bekade ngizwa kakhulu ngafika ngawusebenzisa uma wangitshela ukuthi angifake emawindini nasemakhoneni yonke indawo ngawufaka ngachela ngawo phezulu ngoba kade kunesikhobe besihlezi sigidikidile ebusuku ngabo-12 ngawufaka ngachela akuphelanga nje u-3 days wathi ngosuku lesithathu sizathi silele ney'ngane sezwa ngesikhoba sesigidikidile sesiwa samangala hhayi sabaleka isikhova kuthi ekusuke endlini kwavele kwavumbuka elinye iphunga kwanuka baba kwanuka into engingayazi ukuthi kwenzakalani sathuka sonke kodwa le nto iziwa yithina thina sihlala laphana endlini yanuka into yanuka kwangathi njengento efile hhayi sesanake lokhu yabe iphuma ngomnyango inuka emnyango samangazwe lokhu okunuka kwasemnyango lokho awu yabela kuphuma lelo lokhu kunganelo phunga kwaba ingane yami ingane yami iyatohoza yavele nje iy'nyawo zale ntoza ngayimthobanga ngathi akageze kwagquma ngaleso swasho ngalo msebenzi wasawoto wavele iy'nyawo kwangathi nje ushile kade ngimtshela nje noma kwangathi ushile utheni nje ngisababazisayilokhu wavumbuka nasemzileni emva kalokho kwaphela sishawo umoya njengoba ngizile nje futhi ngizothenga ezinye iy'nsebenzi ngoba uyena bekade ngigqugquzela ukuthi eyi ngike mahamba kubaba makubabakusibiya ngeke nazi nakho ngathi izinto ziyasebenza njengoba sengibuyile baba ngizobonga ngizodlulisa nje amandla okubonga ukuthi nisebenze ngampela abantu kumele basebenzise lezi nsebenzi ngoba ziyasebenza ngampela ziyasebenza kakhulu nje siyabonga baba ninoma ngingathi nje ngaqhubeka njalo nesisithi Amen.

0: Bale simthathaye. Okay ba.
1: Cha ngibonga nami ukuthola ithuba. Ijuzi ke ngangizwa nami radio nikhulunywa ngayo ukuthi yabasizwa. Ngiyitshela ukuthi ke ngiyaphila. Ngithe mase ngisebenzisile eyi. Umsuzwana nje mhlawumbe kuphela no-5 minutes. La ngaphansi wena ngizona ama-10 onyawo. Mhlawumbe kude la phela kuzona ngikuhlabe kude. Lapha emthanjeni enazona bebuhlungu. Uthe kodwa makupheliswa ndayo basekungcono. Kwabe kuneqhubu belilapha sekuphelile la. Ngampela ngampela ke ngibona ukuthi isijuzi ke imvezele izinto ebengazazi. Uyabona le mini lena sokungemisha nje. Ngalapha enzwanini kuya nakhuzwe. Kuthi uma ngivuka ekuseni kuba mnyama kwaqala kwaba mnyama la kwaba mnyama la. Sazi hawu inoyini ndabo. Kuthi uma ngivuka ekuseni futhi kunedingi lezisanti ngishayile. Ma kushonile avuso kuphelile kodwa lokhu kwasala kwaphuma inzipho kwaphuma inzipho.
0: Phuma inzipho. Nasenyaweni nasezandleni.
1: Manje sokusenyaweni sokusenyama ke kaphumi kodwa sekumnyama.
0: Manje inzipho endala kuvele ezintsha.
1: Kuvele ezintsha. Manje ngiyacabanga noma ngine-doubt. Nangazi nje ngangazi. Kodwa nje ngizizwa sengiphilile sengingcono. Kodwa ngangitshela ukuthi ngiyaphila kodwa ingikhiphise leyo nto ukuthi hawu. Into le juice. Ivezi izinto ubungazazi.
0: Sinabonga manje. Ngishaya ukuthi kuba mprofethi. Uba nomoya osezulu, uba.
2: Yeah. Nama wa umuntu osuzo ngisebenzisela ukudla njengobhontshisi nje into singawudli. Ngikubona ngisebenzisile ngafuleleka ukuthi ngihla yonke into manje
0: ubona ama answer ba
2: yeah
0: yeah yabona iwabheki ngokhelo na answer sithi
3: yebo benginama answer mangilele ebusuku ngivuke ngilale nje ngosisi phansi ngikhulukiswa ama answer so selongaqala ukusebenzisa ijuice ngizowaseka ama answer naye nokunye ukuthi ngiphasa u left uhlangothi kodwa manje lo kungaqala ijuice ngiyeza ukuthi kuyaqaqeka so bengithi noma ngihamba ukhalo olude ngibuye ngasakwazi ukwenza lutho so kodwa uma sengihamba nje nendaweni sengizwa ngathi kuyancengeka luyehla nohlangothi.
0: Amen. Khona umuntu yebo ma
4: nami ngiyabonga ukuyisebenzisa ijuice usuku nje engingayi

0: All right, ke ntombi wena kwe wayithola uyithola utholeni
1: ngithola ukudesemba ngithengele umntana wami oshawe stroke
0: right
1: eza naye la ekhaya ngeza ngazoyithatha yona ngangiza kubaba after ethi ngathola lelo bhodlela ngathi sekwathi ukuba mfe ngiphozise umntwana ngamphozisa umntwana eshaya istroke ubu ulimi luphendukile lujijelekile ngamtshela ubaba wathi angise ngiphozise ingane eyifakile insiza ayifakile umntwana wami nge-3 days wabe se-right uyafunda nzo-grade 8 manje ngase ngiyaphuza nami leli ijuice mina vesaniyangenzeka-ke mhlola-ke ngaqaqeka ukuya esikhathini engasayo 5 years ngingalazi ngaliphuzisa noma ladamba-ke ilokhuza i-B P yakhe kakhulu so la sacela sisizakele sesibathathu kade ngangizela umntwana weshawe stroke sesisizakala ekhaya sonke njengoba nje ngibalethile namanje abanye
0: amenxa
1: yanjo
0: shayelani unkulunkulu wami hlobonomoa bazoku ninomoa nanento esebenzayo. Okay, into ebalulekile uyazi ukuthi kubuhlungu kuthatha into engasebenzi. Okay, maba nawe ukuthi kwasebenzisa.

0: Yaqhinwa kuphela ngawubona mesu.
1: Awabona mesu. Usenefika lolot. Yine ekhathazayo wena. Iyakudonsa. Wena ubukhathazwa yini kahle?
0: Ne BP. Nama hatsa.
1: Right. IPP isaphezulu. Hayi ngakho IPP ngeke kuthi iphezulu usuyiphuze kwaze kwakathathu.
0: Hayi ukuthi ngisuke ngama ke ngabreaker ngoba bese ngizilo kungidonsa ngivele ngama ngama.
1: Ungami uma ikudonsa ngoba isuke cleaner futhi into enhle ngayo uma ikudonsa awuphelelwa ngamandla. Uma ikusetoilet ayiwaqeda amandla. Uba nomunye. Yebo.
2: Yeah, ngiyenise imithi ile namnuke uJoss. La ngibona econtainer sasenza ngani ma ngichama imsebenzi ngiyabona ukuphuma into eyero mthongo nje oyero ngibona ukuthi iyasebenza lo Joss lona.
1: Mhm.
2: Senze isize yaphela nge. Kodwa ngibona ukuthi ngathi yona iyasebenza. Ngicela ungenelela kuma kuthu lona.
1: Mhm.
2: Uma kuthu lona la ngisengakunakho nje uyasebenza ngantsela. Emsebenzini ngumuntu oyi-leader kubasebenzi enginabo and nesikhathi enginabo. So bathe kwenye i-department bephelelwe umsebenzi basusa India baletha kumina. Leli India bathi alizokuphatha mina through ngokuthi lona lisazi class esingisi nokubhali yabona. So ithe masifika ngise lo intombazana elalifika nayo. Ngiyifundise intombazana umsebenzi wenziwa kanje kanje kanje kanje. Lisiye lona lishintshe loo nto leyo lenza ngayo indlela. Thaye uma lokuthanda umsebenzi waphuma uzikekwa wonke. Ngathi ngisuka nje ekuseni ngiyekhulumela nje negenge engidlala ngithi mina hey ogogo nomkhulu nebevume bedlale ngami. Basethe na yathi ngase ngiye ngaphakathi kuyosebenza. Yathi siye ekuseni imenenja yaqonda-ke ngathi ena. Lo msebenzi lo ungaphinde unike omunye umuntu eyosebenza ngaphandle kwakho. Wena ozofundisa abantu hayi India leli. Bathi omunye umkwethu ena, awu mkwethu khona nebhathini ngolisebenzisele, ngathi hayi abekho ibhathini engisebenzisele mina. Ngiyabonga.
1: Hayi siyabonga, shayela uNkulunkulu wami soft. Okay, ukhona omunye sikede masinyane esingene umsebenzi nosuku mama, uyosebenzisa nawe kuthi.
0: Yebo nami ngithembile ukuthi ngokwesithathu oludlula.
1: Yes.
0: Ngithembela ingane engakwazi ukuchama ngokutoilet.
1: Right.
0: Kusho ukuthi ngiyidethe yami ukuthi iye esibhedlela izisolo. Yani. Kusho ukuthi uma beyifaka amapayipi kungenzeki lutho. Ngithe ma sikhiphile ipayipi bathole ukuthi kuyachamuka. Kodwa kusho ukuthi sazokhumbeka alisebenzise isifoni mehlobo.
1: Shayela uNkulunkulu wami mehlobo. Uba nomunye ukhona omunye. Okay.
3: Major Prophet DK Smia isahlulombisi gadlangadla matawuzeni inethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukuba nokuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV kanye nomdlavuzo besilisa nowesifazane iyagoma ungangenwa izifo yenemkhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamngozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi nongoma mtubatuba mpangeni ulundi kanye nasethekwini futhi siyakuthumelela uma ukude ngemlilingwane ungashiyo kezinombolo 079-6551-813 okanye 082-0981-282 kube umbuso wodwa.
1: Kanjani i-pack A1 ikunikeza i-profit ka-R600. Can you imagine uma usudayise ama-pack awu-5 uthole i-bonus ka-R1000 phezu kwalabo R600 abawu-5 ube ne-bonus ka-R1000. Uyakwazi futhi ukuba ne-downline yakho urekruthe wena abantu abazodayisa ijuice. So each and every order

amshiye ekhaya ahamba ayogana lapha agana khona. Ya lowo muntu lowo uwumlanjwana uzosala ekhaya bonina until akanali ilungelo lokuya kubo. Uma ngithi lokuya kubo angisho lokuyovakasha kubo, lokuyowenza nje izinto ekhaya kubo. Akenzi imisebenzi kubo, akenzi, ayikho into akwazi ukuyenza kubo ngoba yena ungwasekhaya konina. Uma nje ke wathinta into ekhaya akafaki ngisho isiphanda sakhona, alikho isiko la kubo okumele alenze ngoba yena ungwasekhaya konina. Right, so umlanjwana lowo owazekayo lowo ukuthi umuntu uzalwe ekhaya khonini, yabona, then ukuyikhawuleza le ndaba ngoba yinde lo mlanjwana uthi mangabe usuganiwe noma sekuyisikhathi sokuthi usugane bese abomalume bemnika isibongo sakhe, uyabona ukuthi bemnikeze bemkhulule ngokwamagunya bethi mshada manje ke usuyindoda, nasi isibongo sakhe. Kanjalo nowentombazane unikwe isibongo sakhe mayeseyogana, yabona, ube lokhu engiwasekhaya konini. Kodwa mase kuthetha ubulando laphana abasekhaya konini ake bamnika-ke isibongo sakhe emzini akabe sabizwa ngesibongo sasekhaya kubo, sasekhaya konini ube sebizwa ngesibongo sasekhaya kubo. Right, kube khona omunye umuntu okuthiwa yilonga. Umuntu okuthiwa lo muntu okuthiwa yilonga naye uvamisile ukuthi impilo yakhe ayona ingalungi. Umuntu oyilonga umuntu ozalwa umfelokazi osemncane oshanelwe indoda. Ngomfelokazi mayesemncane awenqatshiwe ukuthi angaba nomuntu, kodwa naye umfelokazi kumele enze izinto ngendlela. Umndeni uma kuwukuthi akangenwa emndenini kumele ukuthi umndeni awunqabeli ukuthi futhi angangenwa nanoma ubani, akunqatshekile ukuthi bangamngena nabangasiyobo umndeni bangamlungisa. Kodwa umndeni kufanele wazi umukele lo muntu angene ngembuzi noma imbuzi nenkomo kulo musa ukuze avikeleke mayesekulele ikhaya. Kwaze ukuthi kunomuntu okhona obheka iy'ngane la ekhaya, ngisho abasendaweni umndeni wakamakoti iwona oshoyo endaweni ukuthi eyi kunendoda esikhona laphana engusibani bani, uvikelekile noma ela ekhaya. Kodwa iy'ngane ayizalayo akuzone zakhe, uzala iy'ngane zale ndoda, awuzali iy'ngane kumfazi womuntu. Iy'ngane ziqhubeka yibiza isibongo sendoda eshonile, kodwa ngenxa yokuthi iy'ngane kwesinye isikhathi zike zisuke zingazi bese ziyibiza ngesibongo sikayise, usuyonileka impilo yakho, izinto zakho ayilungi ngoba usuke wena usungaphansi komsamo orong. Nebhadi awubi nje owakini, awubi nje owakini nje, uba walaphana nje udu. And at the same time wena awukwazi ukuthetha, awukwazi ukukhuluma emsamo ngoba ulilonga. Makukhulume right udaba lonke lina sibuka lezo zinto-ke masilungisele umuntu onenkinga yezinto ezingalungi lobilobo. Siphinde sibuke nokuthi ukhona nomunye umuntu okuthiwa ivezandlebe. Ivezandlebe umuntu ozalwa umakoti oganile indoda iphile ingashonanga abese ahambe otheza ingane ngaphandle. Nalowo muntu oyivezandlebe uvamise ukuba ney'nkinga empilweni. Leli gama lingalizwa kahle, igama lesiZulu elisuke lisho ukuthi lomuntu uveza indlebe engafani ney'ngane zala ekhaya, right, lingalizwa kabi, kodwa iyonakala impilo yokuthi siyabheka ukuzaleka komuntu nomlando wakhe before sibuke nje ukuthakatha, simluleke ukuthi wena njengoba uzaleka kanje kumele ukuthi impilo yakhe ime kanje obuzaleka kanje. Yingakho umprofethi uSiya ehlala phansi nomuntu ukuze ngazi imvelaphi yakho, i-life history yakho, ukuthi uzaleka kanjani, impilo yakho imi kanjani na ngokokuzaleka, right. Insebenzo-ke le la angiyisho nje kule nsebenzo, insebenzo enkulu le esizohamba siyoyenza kule ndawo esizoyoyenza kuyo, insebenzo enkulu. Ngithe-ke babhalisile-ke already abantu laba abebekade nginabo ngolwesithathu, babhalisa-ke ukuthi sibuhamba siya kule nsebenzo. Already njengamanje nginabantu abawu-21 engihamba nabo ukuya kule nsebenzo. Ngase ngiyayivula ukuthi hamba-ke uyobhalisa nawe noma fone office nawe ubhalise.

0: Okay, yeah.
1: Kahle kahle uyakhuluma nomdala. Ngoba usuyambikela ke inkosi. Kenge yami lana lana lana lana lana lana la. Kodwa usuqale wavuma. Wavuma.
0: Uvumani zona.
1: Ehhe, iphambeka zakho. Angithi eh inetwork yethu ke manje kulaba abantu abakulive. Angithi izolo lokhu.
0: Let me not nami ngivule nakumina.
1: Hayi hayi ibuyila. Ethi yenza lento yakhona nje. Nawe izoyenza noma ungavula.
0: Eh yazi ndiyazi.
1: It was the same thing. Ibambithi iya. Angithi izolo kade yolutha. Umphulile umuntu inhliziyo. Kade ukhipha umunye endlini yakhe ehleli. Wathi akahambe. Walala eminyango. Uyalo umuntu obelele eminyango ubelindile. Hayi ukuthi ulinde izinto ezomgodukisa kuphela. Ulindile noNkulunkulu ngoba njengoba yazi nje uma kwafikelwa isimo into yokuqala ukhuluma noNkulunkulu uthi kanti wena uNkulunkulu kephi. Lo omenzi yena akazange akhulume noNkulunkulu isikhathi ezokwenza into. Kuba amandla akhe. Kodwa lo osenkingeni umuntu oqala akhuluma naye uNkulunkulu. So lo muntu ulindile. Lo muntu okokuqala ngishi indaba yokudla yazi ukudla kungeni mako wavelelwa isiga kuvaleka ngisho inhliziyo ufastileke lapho uyabona kunesimo esikufastisile.
0: Oh okay,
1: i-fasting nje kwayona le utshelwe indaba kuthi ubani ushonile
0: bese ukushintsha imudi
1: vele kushintsha imudi bakutshela lapho usakhe isipuni esodwa ekudleni kade uthi uyadla
0: kungena ikholi
1: ulambile kungena ikholi usibani banamseko awusasikhe sesibili vele ivaleke inhliziyo ukuthuka ukuphatheka kabi konke uyafasta zekwenzeka lento ekuthiwa i-fasting ke manje usizoqala-ke uyalinda-ke hawu usibani bani kwawukuthi kwawukuthi hawu kodwa uNkulunkulu usuyanje kodwa nkosi usungaze uthathe ubani angithi uyazwa manje usukhuluma nobani
0: noNkulunkulu
1: uyathandaza.
0: Okay. Oh,
1: awufastanga intentionally. Kuzenzekele.
0: Okay.
1: Ukuthi uvele ukudla kubuyisela eceleni nje. Hayi nokudla ngivele ngakha kabili. Mhlawumbe nje uvele uthi hayi ngeke. Awuthi ngeke ngiyobheka khona ngempela ukuthi baqinisile yini ungene emotweni. Shiye kwakudla lapho ungene emotweni. Bu uhamba usayobheka ngempela ukuthi ikhona yini lento oyizwayo. Hayi uyafika abantu bahlangene impela bathi hayi kunjalo. Zonke izinto aduthi uzozenza usuyiyekile.
0: Usuphuthumalene.
1: Usufastile wena already. Although ungazange uthi uyafasta. Kodwa manje kunesimo esikufake kwi-fasting.
0: Okay.
1: Already wena usulindile, usuzilile. Mazo lapho ke ziningi vele izinto ozoyiyeka.
0: Alright.
1: Ngisho lokho nje ukufaka esimeni obungaqondile kodwa manje uyithola ukhona. Usulindile usufasting. Into enjalo ke le ye fasting. Kunokufasta ofasta ingakho ikhona umuntu okwenza into embi. Ufaste. Uthandaze ukhulume noNkulunkulu umthathe umbeke uNkulunkulu umuntu. Nawe umuntu ukuhlutha ifoni. Uyajabula ngala ukuthi uwinile. Uyakhala ngalana wena. Hawu kodwa uNkulunkulu yazi akho umthandazo omkhulu njengale wathi umuntu hawu kodwa uNkulunkulu wami. Kuvaleka inhliziyo kambe iPhone 17.
0: Yo.
1: Valeka inhliziyo ibe emnyama noma bakuthathela imoto noma bakuthathekile. Kungangeni ngisho ukudla.
0: And yazi into ekhona ngefoni ugcina ungabusakhalele nalayo.
1: Ha phela iphethe impilo yakhe ifoni.
0: Ukhalela i-loss ezokwenzeka ngokunxa.
1: Iphethe impilo yakho. Ngakho umuntu mina yabokushintsha inamba nje kungodwa. Ayihambanga ifoni.
0: Wow.
1: Kwabale kushintsha inamba.
0: Eish.
1: Uyabona lo muntu into ayenze kumina. Ngiyakhala. Inhliziyo iba mnyama ngiyafasta. Mina ngikhuluma noNkulunkulu yena uyajabula ngala. Ilangena khona ke nalizinto ekuthiwa ukarma kubenzi bobubi. Ngoba sikhathi mina ngikhala ngikhuluma noNkulunkulu, uNkulunkulu uzongiphendulela ngoba mina ngiyithathelanga isinqumo ukuthi lo muntu ngizomenzani. Ngitshele yena. Uyena akozoyiphendula ke lento ibuyisile into okwehlala esikhuluma ngayo sithi karma.
0: Yiyo le.
1: Yona-ke lezobuya besimehlakalela kusasa usuyagijima-ke. Yibo-ke labo abagijima izangoma nabantu abahlolayo izinto zami ayisahambi kahle sekuwukuthi sekuthiwa hhayi ngoba uwenzanga umsebenzi.

Ngithena ke ngolesibili suka inkosi khona for inkonzo ye first to face ma ukuthi usukungiza ukwazi ukufika ngolesini uyakwazi ukufika ngolesibili uyakwazi inkosi ukuaccommodate nawe noma kusuke kubhekwe kwinkonzo ye throne kodwa ke you are welcome ma ukuthi sona sikhathi o available ngaso noma isona sikhathi ongakwazi ukusithola ulesibili uwenzeke kube ulesini ucacise futhi kade ubhukha ukuthi cha mina ngizele i-face to face le yenziwa ngolwesine isikhathi ngisithola namhlanje kube ukuthi-ke uyafika nakhona njalo ubhalisi ngawo lwesibili bhalisa ngomsombuluko yabo njengoba kumsombuluko kwamanje njengoba ngikhuluma nje ma kuthi unenhloso yokubona inkosi kulula kakhulu ukuthi ufonele inumber yase-ofisi ka-079-1755-628 leyo number-ke iyona ekwazi ukuthola yonke into iyalayini yaleni ngithena-ke awuphume ekhaya ungabhalisanga kule weekend sike sa-experience-a enye into futhi le nto engiyishoyo is-ID inkosi ayiyange e-ofisi ngenxa yokuthi khona okunye okuvelile eceleni amiswa amabhukhingi wena obungabhukhanga ufike uyithole usumi ngaphandle kwesango uyabo usudala iy'nkingani akasekho umuntu mhlawumpe ozokwazi uku-athenda ugcina uzwe ubanjwa izelelisi lapha zikubona ukuthi uyathalaza awazi ukuthi uyabuso-ke uyafona bakithi WhatsApp-a kulowo number ka-079 ungaphumi nje uthi uye ofisi ungabhukhile unless uyayithengela nje abanguthi siyazwana so-ke kule weekend kwenzekile kwakhona abanye abafikayo bafika late uma befika kanti kuvuleka igate bangena ngaphakathi uma bengena ngaphakathi umuntu obephuma wavala igate basala ngaphakathi uma bathi nqu e-ofisi akho muntu e-ofisi bahlala ngo-11 until 3 imagine bafike ngawaphasi 11 until 3 kwaze kwaye makutholakala ukuthi kunabantu abavalele ngaphakathi yini ingoba akubanga khona ukuxhumana please le nto siyenzela wena ukuthi fona yabo njengoba ngicela ngisiza wena ngoba ngampela ngelinye ilanga uyoba nenkinga so ungasuki ekhaya ungabhukhile ma kuthi ungilalele usazoyenza le nto kusho ukuthi kusakude ukuthi uphumelele ngoba phela inkosi ma ifundisa nje kumele ube umuntu olalelayo uma usuwenza loo nto ukuze uphumelele so uma ungayilaleli wale instruction encane kanje wena uhambe ngale faith yakho usuba nenkinga sawukhuza kakhulu-ke umkhuba bakithi wokungabhukhi ngisho kuthiwa umnala onesipenetu rono umnala ocula phambili noba athi ubani ma uzoza e-ofisi thiwena ngigcizeleni anofunananenino 24:09 ma kuthi-ke usanda kuvulela umsakazi wakho ulaleleke nakanjani Nanda FM ngasho kanjalo abanye bangilalele khona abanye bangilaleleke kusajonisi eastern cape ku 88.5

abanyeke bangilalelana kanjani ke le phesheya kothukela kwelakithi ku 88.4 akuyinongoma FM kanti abanyeke bangilalele even eGoli Eastern Cape khona la eThekwini bangilalele ku www.izolenalafm.com akuyi-ephu ke yalayikha ungangena kuyona njengamanje uzongizwa nje kuklini angihlohlozi-ke lapho uma kuhlompela ungithola khona ngiyahlohloza noma ngiyanqamuka uma ungena nje lapho ukulula kakhulu uyapress ungangena ngisho la kuphostwe khona epagini nje ufike ungene la ekuphostwe khona nabantu labakhomenta khona uzoyibona nje ilinki lapho kubhaliwe ukuthi ulalelaphi nakuphi nakuphi ufike nje uqiphizelo ya-WWE izelenala uzobe usungizwa njalo kalula kanjalo.

0: sen kurmaya kolu askalın hala.
1: Abazalwane bayamvuma.
2: Bebangisiza ngiyababunala.
3: Ubabunala uphethe izembe bazala.
2: Baba,
4: umsebenzi wakho mkhulu.
3: Ayi babiyala, ayindoda baba.
5: Babunala papazana kodwa plenty. Umbusini, ngikakhulu babuna.
3: Kusuba majolo kuyatrapa.
4: Ubabunala uneziqo, upasile ugogodile esifeni.
2: Ngiyabonga babunala. Ngangazi ngelilanga ngiyophila kanje. Ngase ngiyitshethe impilo yami yonke ngodla amaphilisi ngize ngiyo.
1: Nabamgqeka
6: abazalwane
1: bayamvuma.
2: Bebangisiza ngiyababunala.
3: Ubabunala uphethe izembe bazala.
4: Umsebenzi wakho mkhulu.
3: Ayi babiyala, ayindoda baba.
5: Babunala papazana kodwa plenty. Umbusini, ngikakhulu babuna.
3: Kusuba majolo kuyatrapa.
4: Ubabunala uneziqo, upasile ugogodile esifeni.
2: Ngiyabonga babunala. Ngangazi ngelilanga ngiyophila kanje. Ngase ngiyitshethe impilo yami yonke ngodla amaphilisi ngize ngiyo.
1: Nabamgqeka
7: ngithanda ukubonga kakhulu bomnala, ngibe ne-challenge ekusukela ngo-December 16 ivalwe igodi. Kwakuvala umntanami kufanele ukuthi eyofunda u-5. Kusho ukuthi makufanele eyofunda u-5 ngeke wakhejimela ukuthi mina ngizani mama, kwashiya i-reporti ngemuva. Baselithothisha bakhe uyoyithola evulu. Bomnala-ke ngiye ngathumela ngoba mina ngisela eThekwini. Ngathumela ngacela umkhulu wakhe ukuthi amphelezele umntwana. Ngiyabonga Mhlophe, ngiyabonga Gwija. Umntanami wafikelwa ukukhona. Uba yedwa uqala ukumbona Christopher nekade siphuma kuyona, kodwa ngokukholelwa kusomnala nokuthola ukuthi umama ngathi impilo ayisafani. Wathatha bomnala amabhengele ami awu-2. Kusho ukuthi ngase ngithi mina wemaduze uthi ma ngabe usubhala unkulunkulu kababunala angingabhali mina. Nangampela bomnala umntanami wamemeza usomnala amabhengele wafakile bonke abantu bayagunyeliswa esikoleni sakhe, kodwa engazaligumuli. Nginele ngithi mina hawu amabhengele abawagulumisi, hhayi bangibona kahle ukuthi ngusomnala. Bomnala-ke ngiyabonga kakhulu enkosini, ngithi umntanami usebonile ama-achievements ngamabhengela inkosi ewabekile ku-Facebook ukuthi nanga amabhengela nangaphanda khona namapeni. Cela uku-advise bomnala, inkosi iyasebenza. Mangabe kuwukuthi awukaboni kahle-ke, hhayi namhlanje uzophuma umangele. Ngiyabonga kakhulu Mhlophe, nakuleli akhaya ngiphile ukubusa. Hhayi tshela ngiphuma kwi-crossover ngathi hhayi sayobusa kwami. Baphuma baphela ngabusa somnala, sihleli nobaba kwami sihleli ngokuthula, siphumule uthalenti wabantu. Siyabonga nongalo, qhubeka njalo nkosi. Kumele ukuthi kuzona zonke izinto.

0: Mama.
1: Ebangisiza uyakababunala.
2: Ubabunala uphethe izembe bazala. Baba,
0: umsebenzi wakho mkhulu.
2: Ayi babiyana, ayi ndoda.
3: Babunala phaphazana, ugodo plenty, umbusi, ngikukhulu babuna.
2: Basho bamajola kuyatrapa.
0: Ubabunala uneziqo, upasile ugogodile esifeni.
4: Ngiyabonga babunala. Ngangazi ngelilanga ngiyophila kanje. Ngase ngiyitshethe impilo yami yonke ngodla amaphilisi ngize ngiyile.
0: Nabamgqeka,
5: Sukuma kaka, sukuma. Ipa, out. Chamba.

0: inkonzo yeprophetic consultation olundi embassy kunomhlaka 29 ku-October. Njengamanje nginayo ugogo phambi kwami osephumukebana nenkosi somnala. Ugogo kusuka kephi nendawo?
1: Isuka efriet mama.
0: Ugogo siyambona ukuthi ufike ehamba ngenduku, bekuyini inkinga kahle kahle?
1: Inkinga yami izinso namathambo nokuvuvuka umzimba wami ugcwele amanzi bese kuba i-BP noshukela.
0: Khona la uhambe khona uyozama usizo mhlawumbe kodokotela noma inyanga?
1: Ngisahamba bona yena manje udokotela asebethi-ke izinto kukho engalepha ngakho ngaphela ukuthi thola i-medical aid.
0: Yebo, usichazela mama, esibone lapha inkosi sikhulekela bakithi ukuthi hayi vele wasukuma indo wayilahla laphayani usiyagijima manje. Usizizwa unjani manje emva
1: kusaphanyanga seqaleni lapho kubopheka lapha ngemuva.
0: Cela uphama isinde ukuthi uthi kugqumagquma kancane abantu bekutshengisa ukuthi cha impela siya.
2: Wow.
0: Bungakwazi ukwenza nje ikhathi ufika ma.
1: Hayi bengakwazi, ngiyabopheka.
0: Manje usuqaqekile nje manje.
1: Yebo mama.
0: Ungathini uyibongele enkosini gogo?
1: Ngiyabonga kuqwetshe, ngiyabonga thumelisi, ngiyabonga somnani.
0: Siyabonga kakhulu gogo.
1: Ngiyabonga.
3: Lezi zimangaliso zezwe lenani.

uNkulunkulu kuba amnishe isikhathi nethuba mese kulala kumuntu ukuthi usebenzisa kanjani noma lezi zinto uma zifika uwenza njani futhi uzimaintaina kanjani izinto azoyithola ngelesi sikhathi nangalolu thuba. Baningi empilweni abantu batholile amathuba basithola nesikhathi. Okwamanje usangizwela kude kodwa ngithi emaminithini amathathu uzobungiza ukuthi ngithini. UNkulunkulu kunento angasincishi yona, isikhathi nethuba, isikhathi nethuba. Wonke umuntu ngaphansi komthunzi welanga uyayithola lezi zinto mese kuba ukuthi kuleso sikhathi simfice ekhule kangakanani ngokomqondo nangokomoya. Kuyenzeka ufikwe ithuba elingqayizivele kodwa likufice ezweni likamoya umuntu esingambiza ngedafu, singambiza ngomuntu ongakhulanga noma thiwa iminyaka yakho ikhulile kodwa ngokukamoya uma enesifo sokuba mfishane ngokuqabanga nangokokwenza. Eminyakeni ezayo uzobe sekhala ngethuba, ekhale njengomuntu ongaze alithole ithuba, elitholile ithuba kodwa lafika ngesikhathi engakhulanga. Safika isikhathi sokuba naye ajabule kodwa safika isikhathi kumuntu ongakhulanga wajabula.

Abani. We love the Sagala Nakona, Nane, Tunyosa. Ngoba kuthe makufika ithuba nesikhathi wangayitshela ukuthi kusasa leli thuba sengathola omunye, wayitshela ukuthi kuyohlezi kukuhle. Namhlanje ujelasi ngabanye abantu. Angathi ayizukuba mnandi into engizoyikhuluma ebusuku. Namhlanje khona abantu abajelasi abake balithola ithuba nesikhathi ukuba bezithobe bemfuna uNkulunkulu bakhomba abanye abantu. Ava abantu ababe nethuba elihle empilweni nesikhathi esihle empilweni bethanda ukucriticize abanye abantu, bethi nathi sasibhampa kanje, akibo bonke abantu abazobehave njengawe, akibo bonke abantu abazokwenza njengawe uma sebebusiswa. Kuya ngokuthi kathi kufika isikhathi sakho ubumethodi kangana. Ithuba nethuba olitholayo lisebenzise. Enye into futhi, njengoba isikhathi nethuba usinikiwe, unikeza ukuba usebenze ngaleso sikhathi kusakhanya, kusahambeka. Kunabanye namhlanje bafuna amathuba kodwa ungeke besafika ndawo ngenxa yeminyaka, abanye ngenxa yezifo. Kodwa kathi kufika ithuba khohliwe uNkulunkulu. Khona abantu abafunde ukuthobela uNkulunkulu ngoba sebeshawe izimo noma sebebalekela ihlazo, baqale bemazi uNkulunkulu. Akuthi uma kufika ithuba nesikhathi singakwenza ukhohlwa umdali wakho. Namhlanje njengoba ngikhuluma khona abantu abakhohliwe umdali bakude naye, ngisho ngakwezenzo zabo.

kunkulunkulu. Ngandibona kuthe masifika isikhathi bangamazisa umdali bathuma bebusisela kwanabantu abababukela phansi bathi uNkulunkulu mebaphakamisa kwanabantu abazidisconnecta kubona kanti le mpilo injengesondo le mpilo iyahebi iyaphenduphenduka kusasa ungaba semsamo futhi kusasa ungaba semnyango uma sifika isikhathi ungadlali ngaso kunomuntu namhlanje ofisa sangabe engabe usayintombi kunomuntu namhlanje ofise ngabe usasemshadweni kodwa umyeni washona kodwa wena unaye wangamthatha notice ethubeni lakho wangahlakanipha ngoba kunezinto esiyikhalelayo kunabanye abafuna ukuyilahla kancane kancane uzongizwa phela kule mpilo oh bakithi lempilo ifana nempilo wena uma wakhulela noma wakhulela emakhaya uzongiswa lempilo ithi ayifane nempilo la usuke ulinde khona ulinde khona ulinde khona umuntu ongaphakathi endlini encane a toilet sakhuluma ngalempilo esiphilayo uma ungaphandle kukhona ongaphakathi wena ongaphandle ufuna ukungena ngisho lempilo esikuyona khona abathi inkosi mina ngilinde isikhathi nethuba sokuba ngingene emshadweni kanti laba bangaphakathi ongaphakathi angazi noma ngizongisiswa kahle ongaphakathi etoilet akasafuni ukuba ngaphakathi ngoba uzwa kunephunga elimxoshwa ngaphakathi kunokushisa ongaphakathi etoilet kodwa khona ongaphandle othi akwangene mina akuphume kanti akazi ukuthi ndivele lo ngaphakathi ufuna indlela yokuphuma kanti nalo ngaphakathi akazi ukuthi kunalo othi mnyango vuleka ngingene nithi ke impilo yanamhlanje injalo banikezwe ithuba abangaphakathi kodwa basafuna ukuba ngaphakathi khona bangaphandle babona ithuba longena ngaphakathi oh Nkosi angisekho kule nto ebengilinganisa ngayo umoya kaNkulunkulu ukutshela ngokucacile ukuthi ngithini ngoba angizokhuluma nenini namhlanje ebusuku kunabantu engithunyele kubona kunabantu uNkulunkulu akhuluma kubona ukuthi kunabantu abazonikezwa ithuba nesikhathi ngicela ungafani nomzali wakho ngicela ungafani nesihlobo sakho awuthi uma uthola unikezwa ithuba nesikhathi ungamkhohlwa umdali wakho kunabantu abangilalele namhlanje baseyibhedlela abanye basemawodini lakhona kumbula kwembeso namhlanje.

0: ngane. Inkulu lento, thatha eyakho, ayinangozi, kanti kuyaphileka. Siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kaMprofethi, Nongoma, Mtubatuba, Mpangeni, Ulundi, kanye naseThekwini. Futhi siyakuthumelela uma ukude. Ngemlilingwane, ungashaya ngezinombolo 079-6551-813 okanye 082-0981-282 kube umbuso wodwa.
1: Ngafuleleka ukuthi ngihla yonke into manje.
2: Ubona ma answer bam.
1: Yeah.
2: Yeah. Yabona iwabheki. Ngokhelo na story safe.
3: Yebo, benginama answer mangilele ebusuku ngivuke ngilale nje ngisise phansi ngikhulumise ama answer. So selongaqa ngisebenzisa ijuice. Ngizoyabaseka ama answer. Naye nokunye ukuthi ngiphasa uleft umhlangothi. Kodwa manje lo ngaqala into singeza ukuthi kuyaqaqeka thobe
4: ngithi noma ngathi ngathi besibokwathi uyabona. So insebenze enkulu yabantu abangalungelwa yilutho abangalungelwa nje izinto noma behamba kubantu izinto zabazilungi noma sebethatha izinsebenzo zabantu ezithize ngabe imithi ngabe ziwash amusebenza ayikho into yalo muntu elungayo ayikho into yakhe nje okuthi uyasebenza ngisho ethi ushinqusa impepho akukwazi ukuthi laleyo mpepho ishunqisiwe akazi nokuthi ubani okufanele ukuthi amphahle lapha empepheni noma ethandaze yaphela wawona umthandazi. Ngoba umthandazi uyanqamuka into zakho masizizizingabo. Alright, sinensebenzo-ke enkulu engomhlaka 31. Le nsebenzo sizosukela la e-ofisini eSango House. Wena okwakho ukuthi ufike eSango House uzokutshela ukuthi ama-details akhona. Okwakho ukuthi ufike eSango House ufike ngo-8 to 9 ngoba sizohamba ngo-10. Asingizi kusho ukuthi siyabuka. Sizohamba ngo-10 siyokwenza le nsebenzo. Right. Ngizoyichaza-ke uthini kanjani. Kule nsebenzo umuntu ongalungelwa lutho kwesinye isikhathi hayi ukuthi uloyiwe kuphela. Ngizinika isikhathi nomuntu ukuze ngikwazi ukumsiza. Uma ngikhuluma ngomuntu ongalungelwa lutho ngiyabheka i-number 1 into yokuqala sibuka indlela azaleke ngayo umuntu. Ukwindlela ozaleke ngayo

uphathe 1050 rand. Into yenza thatha amakhandlela amabili. Manje ungakashaya mhla 31. La makhandlela uphathikane yellow neli blue. La makhandlela uzowabasa kufanele ukukhulume ukhuleke noma uphahle kuona izinsuku eziwu 7 before kube umhla ka 31. Akunankinga ukuthi ayilandelananga mhlawumbe uwenzekile wabuye waphazamiseka wabona uzokwazi, kodwa ngicela ukuthi izinsuku ezintathu zakhona awumeni mawathi uphahla lezinsuku ezintathu ezimele ikini nekhaka onyoko kanye nemvelo. Uyabo, uzohlonipha uzilele ikini, ikhaka onyoko, imvelo lo 3 days ngifisa ukuthi ungahlangani nomuntu wesilisa, ungahlangani nomuntu wesifazane. Uzowubona wena ndumisa kanjani, kodwa ngifuna u7 days. U3 days wakhona awuzange uthintane nomuntu, uyabona. And then uzokhuluma izinto oyikhulumayo ukuthi wena uyiziphi izinto oyifisayo, ufisa ukuthi kwenzeke empilweni yakho, ufisa ukuthi abantu abakho kume kanjani kubo, yini oyithandayo, yini ongayithandi ukuba yenzele empilweni yakho. Ngomhla ka 31 kuzobe kulwesihlanu, siyahamba sifika ngo 9, sifika kusukela ngo 8, ngo 10 siyahamba. Eminye imininingwane uzoyithola ke kweminye imisakazo. Wena ula eThekwini uzokwazi ukuthi uthole imininingwane kuyinanda FM ngo 12 kuya ku 1, isikhathi sapho sithe ukuthi xaxa, uyayizwa leyo nto leyo. So right, ngenxa yesikhathi ngizothi kuphinde kube nensebenzo futhi enkulu ngomhla ka 1, manje ke umgqibelo isabatha. Insebenzo le yabantu abangalungelwa lutho ngomhla ka 31, bese kuthi bayazi ke abantu bangomhla la. Mina ngenze iclass umuntu ba workshop ngibachazele ukuthi uyabona la into esiyoyilahla, ukhona into esiyoyilahla esiyoyithwebula kumuntu eyizinto zakhe zingalungi silahla. Abantu ke ngiyayintule ngibachazele abantu ukuthi sizokwenza nje, senze nje, senze nje, senze nje. Rayithi ke kuzothi ngize ngathi laba angingabasho futhi ngithe abantu bayazi laba bebekhona, kodwa ke angiqhubeke. Insebenzo enkulu esizoba nayo futhi ngomhla ka 1 yile nsebenzo le yalapha efuzele kathi iyona-ke ngicetha ulale kusise kahle, le kade kuyinsebenzo yanamhlanje. Leyo kuyobe kuyinsebenzo yokukhululwa nokuhlambululwa kwesidalwa nomoya wengcebo eyisabelo sabini, yayizwa leyo nto. Sithe insebenzo enkulu yokukhululwa nokuhlambululwa kwesidalwa nomoya wengcebo eyisabelo sakini. Kunomehluko phakathi kwengcebo nomcebo. Ingcebo iyabiwa, umcebo uyakhiwa, futhi lolo wakhile umcebo kuya ngokuthi wakhe kanjani, angahamba uphele ngoba into ayakhiwe uyena oney'mfihlo zokwakha umcebo. La anginqamuleleke kule nsebenzo enkulu ibaluleke ngale ndlela. Yile nsebenzo engidinga kuyo ishumi, u2 rand, u5 rand, u10 rand, u20 rand, u50 rand, u100 rand, u200 rand. Le mali ngiyayidinga yonke. Wena-ke othi mina ngiyahamba nami emprofethi ngomhla ka 1, uzongenzela kanje, angithi uyangisa, kunemali okufanele ukuthi uyihambise e-ofisi ngaphambi kokuthi ufike umhla ka 1. Yile mali yonke kufanele ukuthi kushaya umhla ka 1. Angifuni ukuchaza ukuthi le mali ngiyenze njani, abe bekhona bayazi ukuthi le mali ngiyosebenza ngayo before sihambe. So le mali wena kufanele uye e-ofisi uyoyibeka e-ofisi, ukuthi uyibeka nini, kodwa-ke ngomhla ka 1 siyabo. Ngicela ukuthi usuku lokugcina lokuyibeka le mali abe yiwo umhla ka 31, no sorry, not ka 30, umhla ka 30, ngoba ngomhla ka 31 ubengenasikhathi, ngomhla ka 1 ubengenasikhathi. Mina ngiyibhanqa insebenzo, uyabona. Umhla ka 31 ngizobe nginasikhathi, ngizobe ngibhizi ngalensebenzo. Umhla ka 1 ngizobe ngibhizi ngalensebenzo. Hambisa, bhukha nami.

0796551813 uma ungezwa nje ushaye lapho ubuzisise kahle kodwa nakhe ngikushilo ngithi ngamhla ka 10 insebenzo yethu yomuntu ongaphumeleli eyintweni azenzayo ongasazi sizathu umprofethi uzofika acacisela ukuthi kahle kahle yini sizathu sokuthi wena ungaphumeleli engikuthandayo ke azogcina nje ngokuthwesa umthwalo wokuchazela ukuthi yini enza ukuthi ungaphumeleli kodwa uyokusiza uyokwethula umthwalo ngomhla ka 10 phuthuma lapha eSango House fourth floor number 421 ku Smith Street ufike u 10 ekuseni engakashayi ufika ngaphambi kuka 10 ekuseni uphethe umnikelo wakho ka 1050 rand kuwona 1000 owensebenzo u 50 rand owe transport bese kuba umhla ka 11 ke nawe futhi uzofika uzokwenza leyo nsebenzo yakho yokungaphumeleli emalini uzokwenza lensebenzo yakho yokuhlala ekweletini yonkosiyami uzokwenza lensebenzo yokuthi wena imali uyayiphatha kodwa iphele ezandleni ungazi ukuthi wenzeni ngayo uzokwenza lensebenzo yokuthi wena noma usowenzela umuntu umsebenzi noma abe mkhulu kangakanani kodwa wena mase kumele akukhokhele lutho kuba inkinga uzokwenza nansi insebenzo yokuthi wena uyayikhandla uthi ufuna imali kodwa mase kufanele ukuthi imali ize kuwe lutho ayizi kuwe ngomhla ka bani ngomhla ka 11 abanye bethuke baliqalile loluhambo lwalezi insebenzi engikhuluma ngazo kodwa kwaba ukuthi ke indlela vele oliphethwa ngayo ke mhlamba amandla bengakabi nawo ngalesa sikhathi nanto ke ithuba lakho ngomhla ka 10 nangomhla ka 11 ungashaya nakuye umprofethi mhlambe makukhona ofisa ukukubuza ozwa ngathi awuzwisisi kahle u 082 0980 1282 082 0980 1282

0: ngibangalima ngisema ngakazi ngizona.
1: Uyalima manje?
0: Ngiyalima manje.
1: Awu.
0: Ngiyatshala.
1: Amen. Hey, bawona ushalalisho asezwa ushalalisho. Baba wena kuphe kahle.
2: Omene ngisuka nje eThokas.
1: EThokas. Khona la kwaNongoma.
2: Yeah.
1: Mama ntsuka ku.
0: La ngizani kulawa
1: kuzo. Walindisi. All right ke, ukhona umuntu ngifuna njalo ukune ukhona umuntu. Ubhamsi. Awusuka nini yeke indabona. Shiya. Ya yakusisa.
3: Yeah.
1: Eh.
3: Ngiyangamela.
1: KwaMajomela.
3: Yeah.
1: Iyakusiza kuphi?
3: Sane ngivumela.
1: Ndinga ngathi ngisebenza. Wawa tupuwe.
3: Ndibende
1: ngikuthi masala yakho ngiyenza. All
3: right, we.
1: Okay.
3: Ngizange singkoleni
1: yakho siyamsisa. Isebenze njengomhlatshelo ngamanyama umhlabelo. Ngamanyamaso. Amen. Ukhona nomuntu? Ukhona nomuntu? Ukhona nomuntu asivaleke manje. Okay. Alright, ngentombi wena ngwe wayithola uyitholeni?
0: Thola uDecember. Ngithengele umntana wami osha stroke.
1: Right.
0: Eza naye la ekhaya. Ngeza ngazoyo tsatsa yona. Langize kubaba. After that ngathola lelo bodlela ngathi sekwathi baba ngiphuze umntwana. Bamphuze umntwana osha stroke ulimo luphendukile. Lujijelekile ngamtshela kubaba wathi angisengiphuze singane. Ekufakile ezayifakile umntwana wami nje 3 days wabe seright uyafunda nje grade 8 manje ngase ngiyaphuza nami ngeke ijuice mina vesane yangenzeka kimhlola ke ngaqaqeka kuyesikhathi ningasayi 5 years ngingalazi ngaliphuzisa nomali leti ladamba ke ilokhuza iBP yakhe kakhulu. So la sacela sisiza ke lesesibathathu kade ngangizela umntwana weshawe stroke sesisezakala ekhaya sonke njengoba nje ngibalethile namanje abanye.
1: Amen.
0: Ngimayanjwa.
1: Shayelani uNkulunkulu wami sihlobo nenomona. Bashoyo nenomona nento esebenzayo. Okay, into ebalulekile uyazi ukuthi kubhlungu thathi tena sebenzi. Okay, mama nawe uthi wasebenzisa.
3: Mina angisene nje yakhe nokhela ngawo
1: mesu. Awabona mesu. Usene vike lord. Yini ekhathaza wena?
3: Yonke nje.
1: Iyakudonsa. Wena ubukhathazwa yini kahle?
3: Ne PP. Mama arts.
1: Right. PPP size aphezu. Hayi ngakho iPPP ngeke kuthi iphezu uyiphuze kwaze kwakathathu.
3: Aha, uthi ngiseke ngama ke ngapha ngoba bese ngizilo kungidonsa ngabe ngama ngama.
1: Ungahambi uma idonsa ngoba isini cleaner futhi into enhle ngayo uma idonsa awuphelelwa ngamandla. Uma ekusa etoilet ayiwaqeda amandla. Uba nomunye. Yo.
4: Yeah, ngiye ngisimithe yini namnuke uJust. La ngibone contest presence ngani manchama influence ngibona ukuphuma into eyedwa umthongo lo yena ngibona that yes presence that go to one.
1: Mhm.
4: Since this is their pedang. Kodwa ngibona ukuthi ngathi yona yes presence. Ngizolo ngenelela kuma kutholona.
1: Mhm.
4: Uma kutholona la ngisengakunakho nda uyasebenza ngantsela. Emsebenzini ngumuntu oyileader kubasebenza enginabo and nesikhathi kunye nabo. So bathe kwenye i-department bephelelwa umsebenzi basusa India baletha kumina. Leli India bathi alizophatha mina through ngokuthi lona lisasingesinokubhala wona. So ithe masika ngise lo intombazana elalifika nayo ngiyifundise intombazana umsebenzi wenziwa kanje kanje kanje kanje. Nisiye lona nishintshe lonto leyo lenza ngayo indlela thela imali okufana umsebenzi waphuma uzikekwa wonke ngathi ngisuka nje ekuseni ngiyekhulumela nje negenge ngidala ngithi mina heyi ogogo nomkhulu ngeke bevume bedlale ngami basethe na yathi ngase ngiye ngaphakathi kuyosebenza yathi isekuseni imenenja qonda-ke ngathi ena lo msebenzi lo ungaphinde unike omunye umuntu eyosebenza.

0: ngoba kuzofundisa abantu hayi India leli. Bathi umunye umkwethu ena awu umkwethu khona nebhathini ngosebenzisele ngathi hayi abephi ibhathini engisebenzisele mina. Ngiyabonga.
1: Hayi siyabonga shayela uNkulunkulu wami sonke. Okay, ukhona omunye isikade masinyane singene umsebenzi nosukumama uyosebenzisa nawe futhi.
2: Yebo nami ngithengile ukuthi besithathe udlula.
1: Yes.
2: Ngithengela ingane engakwazi ukuchama nokutoilet.
1: Right.
2: Kusho ukuthi ngiyekufikimidethi yami ukuthi yesibhedlela izisolo yakhe. Kusuphathi nabe ifaka amapayipi okwenzekile ukuthi. Ngithe masilikhiphile ipayipi bathole ukuthi kuyachamuka. Kusho ukuthi sazoqhubeka alisebenzisa isifuno
1: mehlobo. Shayelani uNkulunkulu wami esonto. Uba nomuntu khona umuntu. Okay. Yazi demnani khona nje aba right khona nabe angekho right. Abantu bebe right bonke abantu. Yebo. Angisho vele nje njoba nje umama yena engakabi right. Angithi yabona. Sizomnaka ke futhi si focus sibuke ukuthi okay ngoba yena kwenzeka nje asigcine uyabona asenze kanje le juice la ekhaya ihlubene kathathu khona ka 175 khona ka 250 khona ka 550 eyamalumbo onke bayizwa le nto le so siyayibuka siyayibuka right ke asidlule bani bani sinithathaya okay ba
3: cyangwa nami ukuthola ithuba ijuice nge ngangizwe nami radio nikhuluma ngayo two yabasizwe ngiyitshela ukuthi le ngiyaphi Thebe masengisebenzisile hey umsuzwana nje mhlamba kuphela 5 minutes mhlamba phansi wena ngona amathendo onyawo mhlamba ukuthi la bebizona ngokuhlabe ukuthi lapho emthanjeni enazana bebuhlungu uthe kodwa makupheliswa ngayo basekungcono kwabe kuneqhubu belilapha sekuphelile la ngempela ngempela ke ngibona ukuthi ke ijuice ke kuyimbezele izinto ebengazazi uyabona le mini lena sokungemisha nje ngalapha enzwanini kuya nakhuzwe kuthi uma ngivuka ekuseni kuba mnyama kwaqala kwaba mnyama la kwaba mnyama la sazi awubutinayindaba kuthi uma ngivuka ekuseni futhi kunedingi lezisanti ngishayile makushonile avuso kuphelile kodwa lokhu kwasala kwaphuma inzipho kwaphuma
1: inzipomanje
3: sokuseni yaweni sokuseni yamekeke kaphumi kodwa sekumnyaka
1: manjeendala kuvele ezintsho
3: kuvele ezintsho manje ngiyacabanga noma ngine-doubt nangazi mpini nganazo kodwa nje ngihlula sengiphilile sengingcono kodwa ngangiyitshela ukuthi ngaphile kodwa ingikhiphise leyo nto ukuthi hawu into le juice iveza izinto ubungazazi
1: sitabongayo ngishaye ukuthi bam prophecies uba nomoya osezulu uba
4: yeah nami umuntu osuzo ngisebenzisile ukudla njengobhontshisi nje into singawudli kodwa ngisebenzisile ngafuleleka ukuthi ngihla yonke into manje
1: ubona ama answer bam
4: yeah
1: yeah yabona iwabheki ngokhelo nami sebenzisile
2: Eyebo benginama arts uma ngilele ebusuku ngivuke ngilale nje ngosisa uphansi ngifulukiswa ama-arts so selo ngingaqala ukusebenzisa ijuice ngizoawasekha ama-arts nanokunye ukuthi ngiphatha u-left umhlangothi kodwa manje lo ngingaqala ijuice ngeza ukuthi kuyaqaqeka so bengithi noma ngihambe ukhalo olude ngibuye ngasakwazi ukwenza lutho so kodwa uma sengihambe nje ngendaweni sengizwa ngathi
1: ngiyancenga
5: ngiyabuyehla nohlanga.
1: Amen.
5: Khona umuntu. Yebo
1: ma.
5: Nami ngiyabonga ukusebenzisa ijuice. Usuku nje engingayi.
6: Major Prophet DK Smilla, Isahlulo Bisi, Gadlangadla, Matawuzeni, ilethulela ijuice enamandla, elapha izifo eziningi. Imbelesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinto iBP HIV kanomdlavuzo besilisa nosifazane iyagoma ongena izifo yemkhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahovisi kamprofeti

0: la ijosi yasembusweni eFryhead lapha ya eChemist kwamaphakathi ngase Stillwater iyatholakala futhi ijosi yasembusweni. Wena ke usupply ungekho ngakini uyakwazi na ukuyithola noma ngabe kuthi ukude kangakanani. Iyaphoseka 0796551813. Agiyona ke kuphela ijuice esingakwazi ukuyiposa, zonke izinsebenzo zasembusweni ziyaphoseka noma ngabe kuthiwa ukude kangakanani. Shaya 0796551813 sizokuthumelela. Amen.
1: Usibili usaqala ukubonga bandla ngejosi yakho iphi ngisizile kushukela. Eyi, bese ngifa ushukela ubaba Usibili. Uyazi ukuthi da ngisengiqalile nanokujova izolo nje, hhawu udokotela nje wavela wathi nje hhawu ushukela wami ukasho. Hhawu, ngaze ngabonga ngalelile kuzana ngale josi yakho ubaba Usibili. Hhawu, ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga.
2: Sanibonani, sanibonani. Igama lami nguzodwa wakadlamini Msingi. Ngathi ngeijuice lakubaba ngigula, bengidla amaphilisi e-HIV, ngishiselwa, ngigula, ngaphuza le juice. Kuyimanje nje ngiyaphila, ngiyaphila. Bengithe uma ngo-check-a nje amasosha omzimba a-right, ne-HIV ayisekho. Ithengeni le juice bathandekayo, iyasebenza, iyasebenza. Abaningi sebesizakeni, njwa nami nje ingisizile. Ngiyabonga nje kakhulu, ngiyabonga, ngiyabonga.
3: Okay, bambaze gogo, ungakhuluma ukuthi ijuice isize kanjani njengoba kusho.
4: Ngiyabonga kubo bonke abatwana bokumkhonza. Mina ngumama wakwagazi endaweni yakwadabazi. Ujuice ngiwusebenzisile, bengimkhulu, nginesisu esingaminyaka esingavumi ukukhothama. Ngeney'nyawo ey'vuvukalayo, kodwa manje konke lokho sekuphelile, sengi-right. Nanokuthi
5: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezaleli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye Inanda 80.4 FM. Umesakhona uNkulunkulu, lisekhona ithemba, akapheli ngawe, hlale ebukhoneni bakhe.

0: ethi
1: umesa khona uNkulunkulu yisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe
0: lobanga lezindanzo yahambela uma uthi wena awulungelwa lutho usukwenze konke uhamba abantu wenza yonke into

nomhlaka 7 ukhona empangeni kuyo nonsithi kuphilile la kaThenathi lapho office lethu phezulu office number 2 kanti ngomhlaka 8 ukhona futhi kwanongoma enongoma eni nakhona isikhathi ngu 10 ekuseni angilekelele umuntu osophungolo kunenguquko ezikhona ophongolo bekezela nje isihlobo sami wathi awu labantu bakhuluma bephinde futhi bekhulume okunye bekezela-ke sinesizathu sokuthi kube khona lezi zinguquko-ke ophongolo ngomhla ka-12 i-date yethu sinimuvela kumhla ka-12 uma usophongolo ekhankilethi ngiyacela kuthi uma unesihlobo owazi ukuthi besehlelile ukuthi uzobonana nomprofesa ngisafuni nokukhuluma indaba yale date abesikhulume ngayo ngicela nje ukuthi uthathe ifoni lakho umtshele ukuthi ngomhla ka-12 ophongolo bese kuthi ngomhlaka 13 ngolwesine kukhona umcubacuba kwamahlobo sentsha ngayo le nsebenzo esikhuluma ngayo insebenzo yokukhululwa kwabantu ezinkingeni noma ngabe kuthiwa-ke babopheke ngayiphi ihle kulo muntu osezame wenza zonke izinto empilweni yakhe kodwa impilo lokhu imile impilo lokhu injalo ayishintshi impilo lokhu uqekele muva kuhlokho kuzobe khona-ke eletheleyo nsebenzo kulo muntu futhi onenkinga yemali uyayiphatha imali kodwa nje impilo yakhe banethi awu bakuthi uyayiphatha imali kodwa kwenze ebiyuthi empilweni yakha kwakuhekile thenga ikrosa iphele ngosuku uhola namhlanje kuyabe ngakusasa imali ayisekho ucule ey'kweletini uyasebenza akaboni ukuthi umholo ubhekaphi ngisebolekabantu.

0: 88.4 FM.
1: Mesa khona uNkulunkulu. Nise khona iThemba. Akapheli ngawe. Hlala ebukhoneni bakhe.
2: Ngiyabona sefile. Sefile mawakuthi ya andoba. Sikho lutho nje manje ukuthi sikwazi ukuthi bethu.

sizimisa Pocket Details siyayisa kumamphisi ngakambaza isenisa manje selemandini inkanyezi khanyisikuhulumeniphuthumaesekusami nawe uthelelwa kusizo lukhona noma ngabe kuthiwa lukhulu kangakanani ozize ubhekene nakho empilweni kodwa unkulunkulu wasembusweni unamandla okukhulula ukuthi ibhayibheli uma indoda nayo umuntu imkhulula niyoba ngabakhululekileyo impela yileso sithengisekoko endizanaso namhlanje kuwena ukuthi